Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere kaka miki. Nakotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.